0: Lis ki se radio. Soti direk nan l'ekran sa sel. Ou koneksyon avèk mwen meyè hits lokali.
1: Internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.